nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke way juram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay way juram mu baña fat mu yobale geew itam ay way juram amna ñu ne dedet yonent yalla Suleyman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom ngi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Suleyman ak sek dolem dana len joggatte du ko yek Suleyman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Suleyman daldi koy lacc ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len dugg len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Suleyman di joggatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun mu ne ko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn mo ne ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dekkute dula añane dara te du len yakal dara waye nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digel len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolu dana tax dootu ñu mënate sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga jiss fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal gis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama biir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lu tax ñu tudde won ko daud Suleyman ne ko dedet xawma ko won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar
musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Suleyman ne ko eskey xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muniko dedet muniko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daoud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman muniko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mune ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu ci muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mo ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digël nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñepp gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxé li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant jila gëreem ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol
ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni mën nañ ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yeb yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nanu Suleyman jëlon nanu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geestu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amone ben dom dom joju nak yenente yalla Suleyman bëgg ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji mën na continuer don ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw dafa jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak foko Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmadou Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Padja

naw bañu sante yalla julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonentou yalla Suleyman alayhi salam isne ne ay jëm ji wessu wala waxtan wi wessu

ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nañ ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolu mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko wax ni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom gignane togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifiena lu bari ci sama dundu di jamu lu jarul jamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccunako tay ji de tupna jebuluna an nak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Sulayman xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kefer ga mu nekkon deddele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yonent yalla Sulayman alayhi salam suriyen yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginaaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jëgëss nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako ludo rek wolé.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme nima ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolou mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolou mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laté ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam lañuy yéegi suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek daldi yeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xeyé bo xassé reey julit safara rek nga jëm mu ne kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaif ndax nit ki bu nané sangara rek taxaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané da di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw si sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw si daf len nax biñu koy sakku ndaw si daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw si ku fukale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman ludul ci ismullahi al-azam lañuy yegge te ismullahi al-azam dafa dis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonenti yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam neeku dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legi kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len nex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi ne liñu défon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp neen ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayju day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañe su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suliman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi dugg ci sama biiri nopp mu ne kon nak loolu mom moy ak ngëmadik yalla loolu moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko meuna danen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ab yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du meuna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar loolu taxoon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fuf harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leleg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu ken du ko tuddé njibar ken du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di lab sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñep bogu gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek ci lifa motax yalla jepi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposé ci téré yi ludul né nak bari na sax ñu ci wax e ñine ni la tuddu ñine na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenente yalla Moussa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak daldi yeungu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akil al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا منكو إتبعي إثره مريم دادي وخيا جنكو سمياي نكلا سخول من التاية نجي جل سدوم ديكو ساني سدوم جندو جي نجي جلكو ديكو ساني چي داكي te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu mujju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom def na ko ngir xamne yalla mi mako sant momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mu ko gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sant moy topal ma rek ci gannaaw kess gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xam ni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonenti yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfi ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey jiddu legi bimu ko sanne Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais pharaon mu di dexu nil xam nga legi sax nit ñi bo de xol legi ku la upp alal rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé firawn itam amon na loolu ndax firawn ko xamoon dundin la ak na muy dundé firawn yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais pharaon ndeké amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jaam lañu ci soxna pharaon mu di asiya
asiyé momu nak e bi nga xamanteni xalé yu jigéni ñu ngi sang ci dex gi la nu jéki jéki rek gis ben caisse caisse gi nak ñu koy sendal mu ngi seuf ci ben garab ci wétu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ño nek ci bir caisse gi ñu ñëkënte caisse gi dal di dem for ko biñ ko foré nak dal di ñëw fekk asiyé fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya asiyé hadha sunduqun qad alqa bihi an-nil ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi asiyé dal di koy xol ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko asiyé li de ak caisse la go xamanteni dex gi moñu ko jox ñu ko foré ci bir dex gi waye nak xamuñu lan mo nek ci bir ndax jotuñu ko ubbi asiyé dadi ci caisse gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekké itam ñu mën ko ray ndax caisse yoyu mën nañ ci def luy gañé ñu ñëwé ñom ñëpp ñu armé wu pour ubbi caisse gi fék caisse gi bobu ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek bi ñu dajé caisse gi bu ubbi ko ñom ñëpp ñu ngi armé wu nga xamné bu doon né safana ci nek rek bala genn caisse gi ci bir caisse gi len koy rayé wa ndox soldar yu takku te itam yu ñak chaaxan te sagganuñu ñu doon ubbi caisse gi bi ñu ubbé rek mu di lire te ñom ñepp lire bu goor rek len doon wut pour ray ko xana kon rayé ci gënon na jek yalla nak fofu wax na yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba ku la ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir caisse gi len lay rayé wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba ku ko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiyé sopu ko waye lu ñëk asiyé diko jël neki amon na ben doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'auna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayre la te xalé la itam bu am barke ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'auna mu ngi genn ñewul bi fir'auna ñewé asiyé né quoi man dé amna ben xabar dal dafa am luma la bëggona dégalé mu né ko lool lan la mu né ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane muniko lo lan la muniko tiflun jamilun malih muniko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi du moyu ne ko xalel parce que bobu firawna xale bu goor rek yobu fitam muniko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci la jog ne ko yow fir'auna nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andilé ay problème waye comme jigen mom bu féké jëkërëm daf ko bëgg
mu nek sheytanem muy upp doole ci mom kenen way li ha man wax mom set lula bo xamanteni wax deug yalla boko di geustu deug la bamu jeex xale bobu moy xale bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya ay xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan mu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xale bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mu mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mom mom mën ci aduna bi jongama ju rafet mu ne ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto domam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon dom mom mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mom mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko aajo jutte faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waw xana problème bu te faju mu mën ci aduna bi ah xamna ne xalé bi mën na laaj de bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'aun lam doon am katam lam doon am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xegnam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko fir'aun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netli ko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhizahu waladan mune ko fir'aun ki mën na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko garder euleuk mën na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'aun warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëllëk aljana mom moy nek soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ëllëk ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnati bi wara am aljana ëllëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun waye wax ne ni fir'aun waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi fir'aun seyek mbam mi ba ajom faju malakai rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'aun kacior go xamanteni lu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom fir'aun waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolu moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi musa ñewé muné ko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya fir'aun daldi d'accord ci wax bi
ndax bobu bëgg na asiya mu ne ko kon samihi wa rabbihi fi dar mu ne ko kon wutal ko tour te nga yar ko ci kër gi bayiko fi mu ne ko nak tuddé na ko Musa ñu ne ko lutax nga tuddé ko Musa mu ne ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax waaw mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent yalla Musa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiyé juroko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nangul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal li ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na kees gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp njamburam melni bokku ta xale bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Musa é wa kër Firaun yi fornanuko légui nak kenn rayuko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wène ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën na ko nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ko yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kër e lolo tax rek ma yaakar ne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar ne ñoom e danañ ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko a ko kon budé lool la kon baxna demal nga andi ko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek daldi koy jox wén wi rek Musa daldi nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontan ndax Asiya jaxlé won ndax ciofélam ci Musa ëppon na té bugul won mukk Musa dé té itam Musa nanguwul benn nampal kat ba lolu defon ci mom ak tiss mu yaakaar né xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na é yaay ji ñëw ba jox ko wén wi mu nangu Asiya gëmé wu ko waaw Asiya nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma é ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu né ko waaw man dé bëggon nako wayé wax dëgg yalla dama duñ jabot
dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te buma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako asiyé né ko wa waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu asiyé dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi waye comme yenen comme yaayu Moussa mom gëm na la yalla waxon ak mom te mo dine dana la dello xalé bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugar mu andil koko mu ne ko wa d'accord kon insisté nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldats ñoko escorté yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bekk yépp lolu nak muy deggal li yalla waxon ak mom ne ko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yonne ko ci palais ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonté ne xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu Moussa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Moussa bi mu demee ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonteek rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglu ci dekk bi yep lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kérok biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiya daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu Moussa ne ko demal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Moussa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu daldi fugg deunum mom yonent mom Fir'auna daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Moussa wax bu bu dis ci yonent yalla Moussa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank nek Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Moussa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Moussa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecc sikimu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu don julit la ñu ne ñappam tojna ndax xecc bu metti Firaun daldi mer ndax Moussa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey
yent yalla Musa ndax ki moy nonum bim doon wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko ray lir bi du fi magge ki dañ koy ray asiyene ko deedit ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire asiyé dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonk dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkentini jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkentene nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yef yef xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bimu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lo wuti won rek fa jibril fel pom bi fel loxom mu dadi wuti nak weñ gi dadi ci tek lamiñam e lolou taxone na lamiñam yaqku bamu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu wi dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabiy lepp ko ne al aduwu al aqil khayrun min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jaay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa kër Fir'aun fork Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonenti yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek teel dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Moussa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'aun mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Moussa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkande bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil fa Moussa alladhi rabbahu jibril kafiru wa Moussa alladhi rabbahu fir'aun mursalu ñu ne nit ki bu fekke yalla bindu ko mu nek ko texe ci azal yalla ne ki dal sama jam la bind na ko te dana texe neena kon yarkat yi pert nañu ña yoron seeni dom di mebet nan sama dom ëlëk dana nek ki nangam ñoñu pert nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xole Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ci Jibril malaka la mu sel di nek patron malaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi mus Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni yalla reub nako reub ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju muju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankuti ca kaka neex mu melni kon ni itam sheytaane mën nako rofu ba mu bon kon dal mbax dekul fen lulu ci xol bako yalla dekkal ndax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne Jibril mi Moussa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkon itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne Fir'auna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla Moussa waye dal yalla ci bopam moy jubal ko

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ji andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ji andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don and ak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji and nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di leen wo wax ne ne duna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nem ko may jabar pour gën ko mën djéku nanu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako ak yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom bu ñi wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wotena ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñiko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wo na ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yéfer rek lay nek loko bëgg bëgg itam won ko gannaaw bokul ci soñum mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim al-ayat al-mufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottu ya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xargi mu xargeej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñune Musa nit ku ñul la woon ñune li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqsu la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ ne yonent yalla Musa
nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla joxna ko itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp danen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarad wal qumla wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlleurenté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continuer waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ni yalla ne ko man jereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lañ nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis lolou jaaxal len ñu ñëwaat ci yent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continuer waat rek fecci waat wëlëre ba melni du ñom ñoo demon ci yent yalla Musa don ko ñaan pour mu teggil len mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu charponté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa port yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yenen yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yenen yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natu bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fune nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natu yi ginaaw biñu teggé natu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat delu wat ca
yéfer gañu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu ne itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax ne ne sax so bu fekke ku wéddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel la yob bu ke le roté mom ki wéddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret la yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju luddul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa né ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñu nekk sonnu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yonent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di loolu dafa namu ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah loolu ne bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer ga ñu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aawna mom bamu yéggé rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misra ci egypte firawna japp len daye dal len ba ño nekkon mindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbaliti ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Fir'aawna ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa yi jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njéré ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemetul nak légui mom yent yalla Musa mom yent mom Fir'aawna ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la digal mom Fir'aawna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi waye lolu
nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom war nañu genn dekk bi te itam fir'auna nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall loolu defoon nak e jaxle bu reey ci fir'aun e ci yonati yalla musa yonati yalla musa daldi wax gaay nak ne len nañu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw é ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla yusuf alayhi salam waxon na né é bis bu ngeen démé bay génn égypte dana am bénn yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko égypte yobbu ko jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal yusuf waxon na ne dal bundi dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca baytul maqdis mu lacc nak mom yonent yalla musa ne kan mo fi xam bamelu yonent yalla yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla yusuf mu ne waye nak yonent yalla musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barab sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yent yalla musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko won yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla musa daldi nangul soxna si lool waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bi mu ñewé ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddi gi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonenti yalla yusuf waaw yonenti yalla musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja len xame yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokki histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalaay suñu deg ak kemtalaay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Njay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ca Rue 15 angle corniche
ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jeppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltape sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ngi ko feñu ci espèce lèr bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna abdul qadir al jilani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxe lolou bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-ayn bam ko waxe la leer ga mujju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki jeki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggone yaxal shaytané ne ko waw yow abdul qadir jilani no ma xamé no xamé ne man shaytané la mu ne ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko doon dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon degg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek du ko degg e mu ne ko nak am nga chance ne ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mu ne ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla ti daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam nax kaddu gu neex gogu mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew nax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti ya nga yakamti bu nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñeekon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri mu ne ko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legui dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew ne ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xam ne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kérok bi Musa di retourner néna dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñëwé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox
téré bobu ñuy wax

lenent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoo wér dëpp bëgg-bëggu yàlla.

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa fey du def lu haram waaw nit dafa wara moom bakkanam waaw moo tax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lekk bu mu xam sa bëgg jigéen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñett yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamee sa bëgg lekk bu la meree yeexal añ bi su xamee sa bëgg jigéen ah su la meree tere la boppam su xamee sa bëgg doom bu la meree duma sa doom kon nag na nga dëddu àdduna su dëddu àdduna rek te ñëpp te àdduna te ñëpp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bàkkaar yi ndax day waral dumay àdduna lu jiitu dumay àllaaxira yàlla du ko xaare ba ëllëg fii rek la la koy wane mu ne ko bàkkaar yooyu moo di moy sa ndigalu ñaari wayjur baaxul na nga ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fii ngay njëkk a toroxe waaw lu jiitu ngay am toroxteeg àllaaxira mu ne ko ba ca topp itam moo di fen ba ca topp di wor ba ca topp itam di dog mbokk mu ne ko ñeenti bàkkaar yi na nga ko moytandiku waaw ndax dafay waral dumay àdduna ak dumay àllaaxira mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa min danbin ajdaru an yuajjila allahu taala li saaxibihi aluqubata fi dunya maa ma yaddaxiruhu lahu fi laaxira min qatiati alrahimi walxiyaana walkadib wa inna ajala altaaa sawaaban li silati alrahim xata anna ahla albayt la yakunuuna fajara fa tanmu amwaaluhum wa yakturu cadaduhum iza tawaasalu yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul benn bàkkaar boo xam ne yàlla dana ca gaaw di mbugal ka ko def fii ci àdduna mbugal ko ca itam àllaaxira nee na lu ëpp dog mbokk ak wor ak fen waaw mu ne itam ni ki noonu bàkka nee na tiyaaba bi yàlla di gën a gaaw pour fay ko nit ki fii ci àdduna fay ko ko itam ëllëg àllaaxira moo di jokk mbokk waaw kon nit ki su dee jokk mbokkam rek na jàpp ne dana am àdduna bu neex dana am àllaaxira bu neex su dee dog mbokk nag lu dundam neex neex ci njëlbeen nga itam na sóoraale ne mujj gu bon lay am yàlla nañ ci yàlla musal mu ne ndax yonent bi mooy wax nee na da nga gis nee na mbokk yoo xamante ni naam ci wàllu jikko sax nekkuñu ñu baax xëy naa ay kàccoor leen ay naankatu sàngara leen wala tabaarkàlla daal ay kàccoor lanu daal bi maanal kalima nee na lu ñu bon bon ñoom mbokk yooyu feek ñu ngi jokkoo di dox seenu mbokk di ko rabbante ba mu jub nee na yàlla dana yokk seen wërsëg yàlla dana barkeel njaboot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xam ne ay mbokk lu ñu baax baax baax baax te jubawuñu seen biir rek waaw yàlla du yaatal seen wërsëg mukk waaw waaye lu ñu bon bon bon bon waaw te sàmm mbokk ga jàpp ko rek nee na yàlla dana yaatal seen wërsëg waaw dana yokk itam seen lim waaw mu ne ko kon nag na ngay jokk mbokk mu ne ko itam wa wassayna al insaana bi waalidayhi xusna mu ne ko nag na nga góorgóorlu ci say wayjur mu ne ko ndax yàlla dénkaane na ne nee na ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur moo tax yonent bi ne maa min rajulin yanduru ila wajhi waalidayhi nadrata rahmatin illa kataba allahu lahu biha xajatan maqbulatan mabrura yonent bi nee na nee na ki xool wayjuram bëtu yërmande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser mais yonentibi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonentibi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonentibi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ne man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mune kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak taxem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yonenti bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'al abrar yonenti bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genn aduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wërs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jox ku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jox ku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamon na wayjuru xale bi wayjur wa ko bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw ba ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañu koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon boo ma sulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir ba mel de dana mëna tali muniko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wutu cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf kon nga degge ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenent bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci si.